0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
2: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: Lihuan. Republika Lihuan.
10: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
11: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
12: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
13: Wonderful morning.
12: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
13: 87.5.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Republikani 1.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: At work or in your car,
4: may jowa o singular?
3: Spread the love, not war.
5: Sa Wonderful Morning.
3: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
6: Ay, oo nga, no. Eh, bakit nangitim? Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
7: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
5: Papayagan ka naman ng boss mo.
7: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever. Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
8: Your pride.
4: 87.5.
8: Ang Republika.
4: Republika.
8: Republika ni Juan.
4: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang RP1 report, ayon kay Lead Prosecutor Gerval Luistro, hindi automatically matitigil ang paglilitis kay VP Duterte sakaling mag-resign ito. Sa isang press con, ipaliliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ng isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at pangalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Ito naman ay sinangayunan ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno nang sabihin niyang makatuwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Nakatakda namang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang drainage improvements sa Araneta Avenue, Quezon City ngayong umaga. Ang nasabing DPWH project ay bahagi ng programang Oplan Kontrabaha ng Administrasyon na kung saan pinalitan ang lumang drainage line at kinabitan ng mga mas malalaking pipes. Matatandaang umabot sa lampastao ang baha kapag malakas ang ulan doon, kaya tagad ng proyekto na mabawasan ang problema lalo't nalalapit na ang tag-ulan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Everyone.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
10: Ang boses
11: ng ating republika.
10: Republika.
11: Sa 87.5.
10: 87.5.
15: Republika Kikwan.
10: Republika Kikwan.
16: Wonderful morning.
11: Creating a serene atmosphere.
10: Love inspired
11: and easy to the ear.
10: This is your wonderful morning.
11: Wonderful morning.
10: Sa 87.5.
11: Republika Kikwan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station.
10: Your pride.
11: 87.5.
4: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
17: Wonderful morning.
18: Wonderful morning.
16: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, tukoy na ang mga sangkot sa gun-related incidents sa Senado. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tukoy na nila ang mga individual na may liability kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado. Gayunpaman, ayaw banggitin ni Vida kung sino-sino ang mga ito upang hindi niya mapangunahan ang panel na nagsisiyasat sa pangyayari na dito tinitingnan ang timeline mula May 1 hanggang May 14. Dito'y giniit din ang pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa Senado, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ibang balita, susubukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makuha ang kooperasyon ng Japan sa harap ng pagsisikap ng Pilipinas na mapatatag ang seguridad nito sa enerhiya. Sinabi ng Pangulo na noon pa man ay malaki na ang tinutulong ng Japan sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para makakuha ng supply ng langis ang bansa. Ito ay isa sa mga pag-uusapan ng Pilipinas sa Japan sa gagawing state visit ng Pangulo sa susunod na linggo. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
8: Sa Republika ni Juan.

0: For the first time.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
2: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Kahabagang Ating Republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I want to. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
5: Oh, no.
4: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
6: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bughaw.
9: Pula at Bughaw.
7: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
12: Your station.
13: Your pride.
14: 87.5.
15: Ang Republika.
16: Republika.
17: Republika ni Juan.
18: 87.5.
19: Republika ni Juan.
4: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
12: Your romantikong Juan.
4: Sa Wonderful Morning.
7: Wonderful Morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nakalalay na ang DSWD sa mga 292 na manggagawa sa steel plant na sinalakay ng law enforcement agencies kamakailan. Ito ay bunsod ng umano'y hazardous operation ng kumpanya. Nagsasagawa ng profiling ang DSWD sa mga empleyadong Pinoy para matukoy ang posibleng intervention para sa mga apektadong manggagawa. Sa isang RP1 report, posibleng ibigay na tulong sa mga ito ang financial assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at livelihood support mula sa Sustainable Livelihood Program depende sa resulta ng assessment. Kaugnay rito ang steel company na ito ay pagmamayari ng business tycoon na si Tony Young. At ito ay nakitaan ng radioactive materials ayon sa PNRI. Ayon sa ulat, lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao ang mga ginagawang bakal sa loob ng steel company. Kaugnay rin dito, patuloy ang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito doon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
3: Your music.
0: And the music of every Juan. Pop, pop, pop, pop goes the world.
3: Pop goes the world.
0: Sa Republika

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap kumusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
1: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
0: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
1: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II.
0: Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
3: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan.
0: Juan Balita.
3: Mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na
3: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
3: Juan Balita.
5: Meron tayong report sa RP1. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines upang mapadali ang proseso sa pagsasara ng negosyo at sa pagkansela ng tax registration. Para naman sa micro taxpayers na walang outstanding liabilities, maaari nang ilabas ang tax clearance sa loob lang ng 3 working days. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng gobyerno para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Ayon naman sa pag-asa magdadala ng warm at humid weather ang easterly sa malaking bahagi ng bansa. Hindi na rin nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, lalo na sa Mindanao. Ang Visayas, Mimaropa at Bicol region ay magiging maulap at may mga rain showers and thunderstorms dahil sa easterlies. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon at gabi. Asahan naman ang 39 degrees hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, habang 45 degrees Celsius naman ang maaasahan sa San Ildefonso, Bulacan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

one. Pop goes the world.

0: That was Sati Tui by Sin Si Samot from Cambodia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikaniwan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw, sa sinag na dilaw, nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer, and make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
2: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
1: Let's do this together.
0: Para happy ang summer,
1: kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tatapusin na LTFRB ang land-based service contracting program sa Friday, May 22. Sa inquiry, sinabi ni Chair Vigo Mendoza II na sinabi na niya ang mga personnel ng ahensya na alisin at tapusin ang lahat ng aktibidad na kaugnay ng programa. Wala na ring 20% discount sa regular na commuter o 40% discount para sa estudyante, senior at PWDs. Tuloy pa rin ang 10 pesos per liter discount para sa mga Jeep at UV Express na nasa fuel discount subsidy program. Nagpahayag ng concern ang WHO sa sobrang bilis at lawak ng outbreak ng rare Ebola type sa Eastern Congo. Sa huling tala, 134 ang suspected deaths at 500 ang suspected cases. Ulit ng AP, sabi ni Jean-Jacques Muyembe, virus expert sa National Institute of Biomedical Research, inaasahan nila ang shipments ng experimental vaccine galing US at Britain. Easterlies at localized thunderstorms ang magdadala ng ulan sa Southern Luzon at Visayas. Mainit pa rin sa Metro Manila, bahagyang maulap na 34, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5
0: The beat continues with the music of
8: everyone.
0: This is Pop Goes the World.
8: 87.5
0: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: one. Pop goes the world.
1: Alarma! El ritmo fatal. La bomba.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
10: Republika.
9: Republika ni Juan.
0: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
9: 3, 2, 1.
0: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
11: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
9: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
9: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: panginginig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station,
1: your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
4: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Pinaaalahanan ng National Commission of Senior Citizens sa mga opisina ng gobyerno, banko, financial institutions at mga pribadong establishmento na tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID bilang valid na ID ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sinabi ng commission sa PhilStar na dapat pa rin makatanggap ng discounts, VAT exemptions at iba pang pribileyo ang mga seniors pagpresenta ng digital IDs. Ayon kay Chairperson at CEO Maria Merceditas Gutierrez, ito ay opisyal at lehitimong government-issued identification para mas maging accessible at convenient ang services sa mga senior citizens. Nangako ang Justice Department ng masusi at patas na investigasyon sa nangyaring gunfire incident sa Senado matapos isumite ng PNP ang kanilang investigation report. Sa PNA, sinabi ni PNP Chief Jose Natates Jr. na lahat ng investigation records, reports at dokumento pati na rin ang paglabas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senate building ay tinurn over na sa DOJ para sa case evaluation. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
4: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: panalangin ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan.
5: Puro ka cellphone dyan.
4: Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman.
6: Let's do this together!
5: Para happy ang summer,
6: kasama ang 87.5
4: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
4: Your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
8: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
7: Juan-2-3!
6: Juan-2-3!
4: Music for you and me!
6: Juan-2-3!
4: Sa 87.5
6: Republika ni Juan!

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Ginawa ng BIR na masimple ang proseso ng pag-close ng business at pag-cancel ng tax registration. Mula sa PNA, mga negosyong tumigil na ng operasyon ay pwedeng mag-apply for closure or cancellation of registration manually o electronically sa Revenue District Office kung saan nakaregister. Kailangan lang isumite ang application form, original BIR registration documents, permits at iba pang requirements. Hindi na madadagdagan pa ang penalties sa hindi pag-file ng tax returns kapag naisumite na ng taxpayer ang kompletong documentary requirements para sa pagsasara o pagkansela ng registration. Nagkumit ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpaigting ng flood control projects bago magtagulan. Ulit ng Inquirer, sinabi ng Pangulo sa inspection ng G. Araneta Drainage Improvement Project na nagpapatupad ang gobyerno ng iba't ibang proyekto sa buong bansa para mabawasan ang pagbaha. Dagdag niya, ang pipeline ay matatapos nitong buwan, ia-assess ang pumping station at inaasahang maumpisahan sa katapusan ng taon o sa susunod na taon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: Pit-pit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila
0: papunta
1: sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
11: Republic.

87.5 at the whole si Juan sa 87.5.

0: that was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Inaprobahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang request ni dating Senador Bong Revilla ang waiver of appearance sa kaso niyang malversation hanggang July. Ulat sa Inquirer, sinabi ng kanyang abogado Reddy Anthony Balisin na saklaw ng waiver of appearance ang period ng pagpresenta ng witnesses at evidence ng prosecution. Nagpost ng 90,000 peso bail for graft ang dating senador pero nakadetain pa rin siya dahil ang malversation charge sa kanyang kaso ay non-bailable. Ulit ng ABS-CBN, natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng Senate Impeachment Court. Sa isang pahayag, kinumpema ng OVP ang receipt ng summons nitong araw. Ang Vice President at ang kanyang mga abogado ay may non-extendable period na 10 calendar days para tumugon sa Articles of Impeachment. Ang prosecution team naman ay may 5 araw para sagutin ang kanyang filing. Samantala, sinabi ni Representative Terry Ridon sa ABS-CBN na ang House Prosecution Panel ay handa na para sa impeachment trial ng Vice Presidente kahit sino pa ang maupo bilang Senate President. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bitbit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
8: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero. Kalye ni Juan. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilag sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
0: Ngayong summer, always remember water.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kaso laban sa Senate Sergeant at Arms Mawa Blasca at dalawa niyang tauhan kaugnay ang pamamaril na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Ulat ng Inquirer, sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico sa press briefing sa Camp Crame na walang basihan ng Sergeant at Arms at kanyang tauhan na gamitin ang kanilang firearms. Dagdag niya, ipapadala rin nila ang findings nila sa DOJ at ipapaubaya sa kanila na i-assess ito. Inaasahan ni Senate Minority Leader Senator Vicente Soto III na may 648 na bagong medical scholars sa buong bansa ang mapaproduce ng Doktor para sa Bayan Program. Sa PNA, sinabi niyang sa pagtaas ng budget para dito sa 2026 appropriations, mapaprioritize ang mga medical students na malapit na magtapos na pag-aaral. Dagdag ng Senador, mahalaga ang programa sa pagtugon sa kakulangan ng healthcare professionals, particular sa underserved areas. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni
0: Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
14: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

the time machine.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: Or to me.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
1: Huh?
0: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Malaking dagdag para sa tactical airlift and disaster response capabilities ng Air Force ang formal commissioning ng dalawang bagong Bell 412 EPX utility helicopters. Sa PNA, inulat ng PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Vasco na ang mga aircraft ay makabuluhan.

0: pang milestone sa kasalukuyang modernization at capability enhancement efforts. Dagdag ng spokesperson, ito ay para sa support troop transport sa counterinsurgency at internal security operations, disaster relief at humanitarian assistance missions, and medical evacuation and logistics support. Nagpataw ng sanctions on Trump administration sa Iranian Foreign Currency Exchange House at sa mga sinabi nilang front companies na nag-oversee ng transactions sa ngala ng Iranian banks. Pagpatuloy ng pressure ng US sa Tehran. Kulat ng Reuters, nangyari ito matapos ipresenta ng Iran ang huling peace proposal nila na nagsabing kailangan tapusin ang hostility sa lahat ng fronts kasama ang Lebanon, pag-alis ng US forces sa mga lugar na malapit sa Iran, at preparations para sa nasira ng sigalot. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika.
6: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
0: Electric fan muna!
1: Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream.
0: Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya! Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 87.5 Republikan Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan,
1: theme parks,
0: resorts,
1: malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan. Let's do this together! Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Everyone.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika.
16: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
17: hayaan mong ako ang makasama
16: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
17: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
17: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music.
1: Tunay kaya kong punin lahat ng bituin.
0: Your music.

0: 99.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down, making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
1: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful,
4: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
0: Kultura ni Juan.
6: Cherishing those memories or creating new stories.
7: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
6: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon ating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika
8: ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
9: Wonderful.
10: Wonderful tonight.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Matutulog ka na ba?
2: Eto, nakahiga na.
0: Dream about me.
2: Ayoko bangungutin.
0: Ouch naman.
2: Joke lang. I love you.
0: I love you more. Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
6: Abay, oo nga, no. Eh, bakit nang itim?
7: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
8: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
5: Papayagan ka naman ng boss mo.
8: Di ba, ma'am, sir?
9: Whatever. Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
10: Your pride.
4: 87.5 ang Republika.
10: Republika.
4: Republika ni Juan.
10: 87.5
4: Republika ni Juan.
11: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
10: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Republika natin.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
6: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
6: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
6: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
6: Everyone.
0: 87.5.
6: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang kulat bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: ikaw ako.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

Thank you.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, may impormasyon na ang Philippine National Police o PNP sa pag-exit ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, alam na rin nila kung saan papunta ito, pero tumanggi silang magbigay ng karagdagang pangkomento sa usapin na ito. Nauna nang ipinaliwanag ng PNP na kahit may valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court, maghihintay pa rin sila ng court order para sa tamang koordinasyon mula sa Interpol bago magkaroon ng direct surrender. Tingnan naman natin ang ulat ng panahon. Easterlies ang magkakaapekto sa buong bansa nitong Huwebes, May 21, 2026. Ang Metro Manila, buong Luzon at Visayas ay makakaranas ng partly cloudy skies at may kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Sa Mindanao naman, bahagyang magiging maulap ang kalangitan at may mga rain showers at thunderstorms ang iiral sa araw ding ito. Ang temperature range natin ay nasa 24.8 degrees at 33.2 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero. Kaya para sa musika ni Juan, Mati, dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Pagkakaunawa ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: May pari ng awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
0: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republican ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
6: Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
4: Kultura.
6: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ayon sa ulat ng RP1, nadagdagan pa ang mga chairperson ng mga Senate Committee sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa sesyon kahapon, tinalaga si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senator Peng Lacson, Senator Amy Marcos para sa Senate Committee on Foreign Relations, Senator Camille Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment at Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises kapalit ni Senator

0: Juan Balita. Juan Balita.
1: Sa 87.5.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
2: At ito.
4: Ito ang aking republika.
5: Republika ni Juan.
6: Tama, mag-game ka, ha?
7: Okay.
6: One, two, three.